0: pahe ayo
1: ena vele vele hana munjene mpandoleiwe
0: eni vele vele hi yanu mpandoleiwe ke nona were ponti pahe khandrena aa ndri arashka ne ponti ayo atwa lotene va ano leva na roka na khumaka iwe na roka no no leva enta khani khanna musoro khumunjene aa maha wo leva ka aa
1: kan kana msuru kumunjene atwan liva kavi ya pavela ka olapu wa vaponti vale ya liva kavi
0: na pela ko liva ponti vale ko mwele mwele lava ni liva 50
1: onkala kutani hiku uva sumana ni sai
0: mashinata wa wanyaka pahe uera vake nkalo poma osuwa la uera epa karoka vale kere karoa vale poma katumiha vale kenroro waka kileveke
1: atuko ene owani wana kavu lao atwani muwiria na radi msambiki
0: Nini nguriano radio msambi kurata ene.
1: I programa sinasi vela sinkumelela mradio ni.
0: Kinoona weri programa sinkumelela. Kebo e programa hii yano inisha tiyari. So inisha tiyari pahi puntia e pahi hindu kihiwa vale ni governo. Ayo.
1: Ena isha tiyari vanchenela.
0: Ayo isha tiyari vanchene. Nune liwa thunkumeshimu. Ayo.
1: Asatwa niveke la anile liwa sheni.
0: Nini veke la pahi were pepunti la kelonke nta okhala were tu sindira kuvernu e pa nini pela resposta mesa resposta le gen khuma ma shikhula ora pahi nini veke la were pepunti la ke khanle sana pepunti la ke khanle sana
1: masipo ya pela ya wiwa sipo ni pela ya ka thula ba
0: sipo mi ano ka pela ka wiwa ka impelo mi wa tamaisha ayo
1: tamaisha ola ni pavela were ya bahani
0: ka bahama mama na musi akena kwankiwa
1: ngo ka tenle
0: yano ko thela na mara kana anaka
1: wani no rohi khale sana u nkhuma manya kunyako amula mwala ndialiwa
0: eh khalieliwe akhala bahe mula mwao na na mwane
1: asina ne andiwani
0: indiwa karli tsalemu
1: kahima akunyata wani wala rimali yala
0: akhali yala
1: yakhenle ni nano
0: ka thenle khala mase zina argentina antonio
1: andiwana masheni
0: na mausheni
1: ahayana mausheni Mbia anu kwa shukuru la tu kwenye?
0: Tapo nimi tampe kwa ote patapela.
1: Amwere na kwa suha wa sorera?
0: Tapo kwa shukuru la.

0: music.
1: Radio onivira vira mawani vahila ama anu kamtumi heto tu mauruaru mno piaru.
2: Nata ke wale khalai ke rohi tumi hepa.
1: Wale khalai mno rohi tumi hepa.
2: Ah.
1: Mno hi miamzur ko munche ne.
2: Mas nata normali baisha kagro khagro bakhala gathamu we.
1: Ayo. Mata makhalayo. Banyo mungu mihawawi.
2: Mungu miha osawa sawa.
1: Mungu miha osawa sawa.
2: Ah.
1: Mno la vile nahara osawa sawa khala wanle uniwe nahara bale.
2: Nada mashiko mkon napo.
1: Ah, mon napo. To sawa sawa iwe mro thela o etu yo mare mon lela mo mungi kuma o mente hai.
2: Kino thela o.
1: Ah. Kuma ko wi.
2: Kuma kon napo ri. Napo
1: sheni. Nton no po man no ma hanye o poroshe ni mahala ko pia kampaka o sawa sawa.
2: Mashika kala nampa ko. Ah, kungwe ha kantia lele shamako shikola.
1: Masema no nampa ko.
2: Ah.
1: Mwami ba owo ni rato sawa sawa.
2: Ah.
1: Mwami kina watara ngu.
2: Natara na ayo pae pa. Kina ntera pa. Ah, mwe sana.
1: Masipa mwini pia ka mwini roko wano mwina pori uro shukuria.
2: Ah, kini pia ka ipia mwe sana. Febrero.
1: Kwa shkola yu mohia?
2: Shkola kwa hia.
1: Mohia ndre maha wote lawe no omo nila kunyata yu la mwina roko wano wana mparawu.
2: Epa, kihia rote lao proke kuntaza, epa, anito atoi nushkola mpelea moeta.
1: Wakati wamwira mkhalaka washe ni maamone lelea nyumbla mula?
2: Kiera kikhala niyaka ni jiti yaka.
1: Muhia rende klasi heni to?
2: Muhia rende nona.
1: Nona klasi? Masi, moyara na nama ni kunyato ola?
2: Naata.
1: Lelo? Basi sasa muhima kaviva makala sisa sasa?
2: Kihima tarasanto jivinti.
1: Mwilesi nanyo mwinte ni wani?
2: Kinasi mwa Tomash.
1: Tomash yeni?
2: Tomash Lukash.
1: Tomash Lukash. Mupi, muruye kalayin lelo kamaratu otumane ni wa?
2: Ah, kiruye la parase joras.
1: Ayo. Vakivam kwa ya wabu otumane ni wa?
2: Hey, paro otumane ni ya kei fasil.
1: Ayo.
2: Kahi sunyu yola.
1: Ayo, mahawa sunyu. Vanto wani nok, sunyu lono kala ubindianyo. Lelo muhiri na turere liwa?
2: Ah, hashi, muluka kalihera na ukala naka.
1: Tashunyu ula mnuro mtumela kukunyata yo nuleta anamane?
2: Mashina, ringinro mtumela, shakiro tumeocha pahe ni jieke pahe.
1: Mwani ngwiri na karadi msambiki, o sawasa wawu?
2: Oo, kini ngwiri ya na mashi.
1: Inosi vela nisimbira kamradi uni?
2: Epa kini mwa ka epa ka hitimu ala bula ka manu akara zaba sha nukisi vela ka guri ya naka ala bula saka.
1: Programa simvera mradi uni sinosi vela ni?
2: Kini kisi vela sawata epa tepisa hija ka muzika zao zinkisi vela niya ma entera keleito ni. Twenfeka.
1: Shanki homo ni hole la nyuwani u. Nka haya ka nsipo nava maatuna uwira mwavahani?
2: Pa musika kashpo wira ki gimpaha mamaka bamusharo epa na waka
1: atwala nkala wawini
2: atwala nkala naburi
1: nkala naburi
2: ba
1: womo kanne mata pa hiyo wana mpara uho
2: wa ko kanne mata kalela ke pwiri macho kwe kufuta
1: amuseni pia koro shukuriani
2: mama pia semanele
1: Miko shukurela mulupali yaka?
2: Tampe miko atapa shukurela.
1: Mulu kuchali ya ni makuwe utumi haa mroa ni mroma uheke kunyata.
2: Asante.
1: Siso, Jamal Afonso, programe lava ena atamela makise rongwaya kwa la wera banto va kwa kwea. Kino na wera bahila, va malabo.

0: to ko ene atum ala to ko ene ala re riwa ala tumi halan ke no hana ne makala wala maru yo pasiare
1: daru yo dumia makala ala ban
0: mo tumi ha
1: ko tumi ha
0: se ni mo mbira ba dia kuinyo mbira ba na chelo tumi ha
1: mi kon ne wi len taw genera gi dis pasiare gi piesa do ani go mun kala ga go driver
0: mun kala oi
1: ngalo mukulu woni
0: aw akuinyo ankalo mukulu woni wo kina ko haka do nyuma vende prosheni na kina vende prosheni anira kina kusano ban kale sa ko musaka tumi he ni momali ha muna rowa ni worela
1: awo ende benderi berso himi a wona ganera sano wa hidumi hi
0: ma hi me kavi na towa hi me kavi
1: ni ga hi me 250
0: nda wa ki hiwo kule ni wene vale mpaka 250 hi tumi ha
1: ndo ga igendo e sor dia murundo
0: angai wo sina na yani tiliwani
1: mi gi ni tani wa rosha america
0: wala ma hotelo hoye
1: Unni de benturu re ra makala unni de benturu uhute shaka sana musako nime atwale bana sibela ya ayo
0: banyu monlesha kamunta ka heram kaso
1: nada singala mere mere ba hin
0: mpanya wa wene wo
1: omukuma wo ba hin
0: omukuma mulamu wane mo muhi yore ne mukumi
1: nada mashingi tanle
0: amtanle muni monkala nani
1: kingala na mana
0: ba monro wa nunu anyu ba
1: ay
0: sheni mo hala ko thela ni nyu mo kana piskale tam ni ruha makala
1: ola ga ha gine mo irum malu gari tambe yi thali he gino gino soma
0: mo no soma mo soma wa wini
1: omugulo ni oshkola sekundaria omugulo
0: mo na de class sheni
1: nona class
0: nona class va morna to morna anyu ba roho ne wera ke mpela ke soma ke khalele she ho
1: mashi kana phela ba ke phanye ne o phanya normali o soma yi
0: to ko sheni vale
1: Kudu kalo profesori, gani pela.
0: Ongu mkela ni maha uwera mune sumihiwa ni nyumo mpela msumihe na.
1: Haa, ni mika sumihe, ala inatushudra.
0: Masiba makala mikinyo, mune lesha, mune ternaru, puru sore owo.
1: Nari mashi.
0: Radi Msambiki, mwele mkala uwe ni vale?
1: Umukulu uwe ni.
0: Mune miwaka hiri ya miwaka.

kala mulu pelaka hirum poka thula ba ale we herre we man wa thi yo ka thi wa ra me ro ha ro bar le la ono phi ya muli phi he mori mo go mora ti re thi ro ka wa ni yo ba lo ka thi poka thi yo ka de ko de ne thwa ya bulu ra ya le muni pa kha ni hai hai muli phi he ke ngo phali yo wa re sta o.

0: Ini hamba sebalik panin cuel orang tu oleh cawa ya. Balik timbang mah balik kahiyan angin cuel lah. Nasi nani cuma kalau hospital anak punya ani nikali hera. Aha balik kuisha kuale. Aha bahok kuale ale. Ani kali hera le mana nen luku.
1: Mau kuih mahok kuale lah.
0: Aha bu. Kalau orang kenal tak apa persi parke payro aha lula ba aha baju wanya orang fulanu fulanu hok. Kuale rayo.
1: Kaya, kenro tu panih masu. Dia lento kira kan hera kamelane ke dia le la bajo na kin ko apanya ha tu yu an so verane ke wen no pa hin o ba ne la o te kula o le li hana mukale lo kan le ho wira mpaka o melo mpaka mroto nka haya e mroko raka i hali sheni e wani muzero mumu nsina nanyo
2: kala ni tani
1: o retro ni wa ho
2: jambo
1: Kare ko ore tomni wa kolera ri hay wer ka sisai.
2: Wanya ana na wo porari man mo ore tia. Pero tia.
1: Kaya murokoraka nsina munadi keleyo epalu ya kumele leno hate sin kumele wa kuta mwaka.
3: Nsina naka Elena Manuele. Nime arin kalo zero. Maha wa mirma ni tamo ni meka hapa taru shpitali, ashana, kararu, mashi nkatuwa letuwe wakumaya, mashi kani doli ya utapua, kwa ushukura, ashana kala hivya hati alta, kabo pwete ya leo tene ki hawa anuanin. Kale kwa utepo shukuru.
1: Ni kumela hai tuwe nene yela? Ni mwiniru hai?
3: Nkintuwe la, so miku unalitisa mopa ashana kuraru, wanza uporari, manu vale minkatuwe la. Training Kumaya, it's well at a Latin Pacava. So go Nalashanaka, do reality a pahe.
1: Nara Koreaka?
2: Amina Patilio? Namiara can you watch some Bokinona, the Moratola, or Mirmanula, Kumaya can into Ella. Mugalo had some opera, Nora Pepe. So a la Honin Italian in Iran Hospitali. Pua, a kinan quack in Ambona. Ah.
1: Baba atepela shiara na mane atwalwene aloko na thiana
2: ulupale akhani hotelo ana wasatari
1: amano niwa nyu hata niwa hoba tie yerane ye mawani mu
4: verta de kunoti alupale na mane thota ne ama basharzo aya ko yani ko hala yani hal
1: ele hinyima yala no wiroka akumela no kwamwe ke kai
4: É verdade. E aí, o que?
1: Nem para ir nem vai lá o yola. E como ele mawa nem mau zero um. Caridade é vale maia lá. Inro zero um. Ona pera um ou zero. O distrito a memba. Monaka atunaka e quilômetro bacana se ne o vila oito quilômetro. Reba e quilômetro tá na taro. Encaia. Anu pali wa akala mapuru makina kwene anche nundriwa ohimie pahe makale lovate hata mudetheni wokalo kumela ka orete ne yorola ntoko orata wo meka hata wena munjeni etusheni ni variwa mawane munikalanyu we munatere herber kusese ni hemwa ya kumela ka tomelo ehimwe to ni hemwe
5: tiboko yo para Njeni ya vate, niveleke kura pihaza kwa paratu, ande shinata na matapa ni inetu wapia na hano nyawa, ora pihaza matapa alisa, nene manu kuhala na apiaka. Para, umvitari, hereta ya mirimani.
4: Hata mpeke na mwakulia mwanyo la vati, njimi watu watea, neti kalawa mzaru, iye kalantua virikani hiya.
1: Na kulesha mtezi, mwereka mahalikela kawa himi ya wasa.
4: Ola bula mnyo la ba erizote ende jivarla jimbari ya bate sabre o kwanto la retuze parohe bhaira tantru. Okwecha rabia barato rabia mataba bazero nya primero waikale ne saba yonya wana barukuje tuora kiara Kenya.
1: Mai bani mawiri wa nivata nora tayo la batukoni andrebe hikota kwa Parato pahi ipaje anikala shana shitiana enivara ya tiana o memba we anairatela na sekaireta sei ya siniponye maha kwa sokumela seyo sinikumela ndiwa moneke

0: irita samatata ni mwana nara mwahawa onyala ni kale sheni ni wadu ni kale sheni shana tiyana
1: Mwa mawani humo ni nivela vate ni nirapi heparato ni nivela mpani ni nikate kuo ikaruko ni nara piha so hirita yonkuma ikanintuwela ni makela onapahi iyo tuchote ni nivara
0: Ngaya, yokala vanchene wehimeni atu aniwuria masi anivira arna ihime itimpia ya ulerne poswa yokune liwari hai.
1: Ninmuri utashi, tinimuri ehu.
0: Labe akala anlavu lalu bali huwale umiru?
2: Ni fundinari ehu epairo hila noeve lana nena emota. Mano vale wira onata yetendrele humate amuro shangelo kala gara na rava lewo ninni pitsa nurika atwa ninni pitsa nurika mate ale ankala epo vunja ni male pusuile kukhala ke mutsa ya vale ki ya kana thumane re dire hwala pele re le ke mate ale amuro ale a
0: ba o kala la peka
3: ke ra le vale ni mporove kare muro mmo vale ni mporove kare tsai khanin tsuela masi Tenira huma kale lomu na pera unulola ni hano fontanare masi fontanare kati ni siriviri kurega kani towale o havo zero for example va zero vava o havo o sheli kan towatu kiba fontanare ni nuzari ni prono maso posto nu posto we kani towa hi ano va zero vava ni nguri awe uwe ni fontanare rimo ta ni neveru shkola ni le yo posto lele kules hemane na hononea e hononea ka hinin ram mapuso Hononi aka hinin ram mapus. Porque eha vea ka to haki to jmil kwant vavele. Ya hewa kunyamu kuni ba hata sapau. Sarteza. Khanola le thile pote ke vale na na uzari mata ale nani khala mannene no uzari ni sartezo le nani nani khala mannene. Pano metsana khanona le thile. Ka ke vale to wala na kwant sera ka khanin tsu le thwene. So ni na vekela. Hiano na pera unno Nini sofera rivinchere ni mati ni rina fontera aria pinli. Na pera ntero nena pinli. O shkola ni nnovo posto. Ni uposto ni nao walana nushkolo tiawena. O posto tiaweni ni nini walana mati alava posto ileshe pinli. Nnamveke la kuverno anaju tari. Anuane le permenju wazerva avanuane le. Aname ntari pinli. Emota etipio olesheni. O sheli. Emota etipio numeyu navaa. Bo na ajutari atoma nna thapa on chapela kuvernu yo so ana ajutara le tito mmobo parece morare lo an roho lo
0: ah bo mohinya bai we okara mama kuma kawili wanyu sapao we sa certeza ore toro la kiwa tepeshi yae
3: khano nale masimitano iyo na fetar vinchene nani phelo khurana yayo ru preken thun inthun khwawe khan thipana poti o yawe nonno Ani ntho ana munhimera ne. Ini miaka nimvekela ka kuverna na jutari anuane le pusu. Bazeru baba ni na phele pusu hi kanirina rene rapin lisa ni oposto ele la tirna tinchene. Ni na safera ri kula simane na hononea. Ni hononea ni ramem. Ni thila ya fetara le bazeru baba tu afetara la ya ba. Pako le shenu. Bana ban kintuela tho.
0: Ni wiwe ka dubali hwala. Iyo kale te input ko wira moneke. Atunaka oreto na kala to kolomuliwe kwa maasini mawurerio pahe moha wotho mika champion sa masurela urumela tikhala yeyo
4: ha yote yeyo nalo kala boso bile tene phanye naso ferer
0: kayo kha thole ne himmela asire koraka wiru ya maasini mo hera bale ma ho phanya kole rola na ni nyweni ya ya hero mpako shipritani mulodio mtikelo wani mwe entre ha yari maasia o moka champion ya uladia o moroni himma yetaka sesa yora maro marima mwakanya so duo teniala muiwolela
5: menkinzuela kalawira yarimati kalawira kiyarimati menkatzuela so tuyo kan mona tsamopa he so ni matsa tampeni ni soferere prekuta shuo nuni evela dale ni ninchi va vince ne makalwanela na matsale kana tembekele ho era macha o pena meno chuna mentarie meno vale kininzuela na chari hana vale nenero amuromwe ya uri hana mane ale kai ke vale machi ale ya ore ale vale kai ke ki machi kada tini tsuela ka
0: ngahe mai ahubu shio mo hanuru amasi muzero mu munapera mu anni ani huvi hana ana munjeni mahure lwaya mahawa ya mikati ambaye samasi
1: ana nuni evela ni meli na kala utasheli usheli wa zero baba ni meli mati akapita waya wa zero baba papa vita usheli wo ataini pirna mati tone hui etona yeya nini hawe la vinte ni makalo anelana wo posto uwe Niro wa puti yana tsa o we ke sa Matsburg na tsa la vintsene. Se le re a tsintsene, o tse rona re a tsintsene, o tani lipela o we.
0: Mukhalelo makathelo a thuiku o pa he. Ani hai we ra yana hi yana kale khala kuma ruwelo muturungwene, oni hai.
2: Eh imagine ni le sha tsa matoka tla bona phelo ka thani ndwa o nkhupureni we distance ya njene. Oro nkhupure o tende hore eh le ni venyere ngwa.
0: Mwemba mo vera mo nkhupure.
2: Ah. Timvenyere hunkwa hora e bani totele ka tsiro nirimpe heke ni khutotela ka na rwa balum mabesh pele ba shudi viraka nanka simalan tero tereshti ya ni na thurwatho
0: a tuna ka mutundi pintelo warra kuwo o vaka wanyetho amata ndiwa niwe yori her yodigi here wiru muni hay mazin ro panyo
2: a niri hato maha so fermente ama tsira ka yo pusu muni kwa na mwana ka onra ka kavale kara kavale uchisu kingwa ka stress Ona le vele sofrimento incene.
3: Ona commento terezo ora. Ona numma ororo re palti. Mano nare ale palti onwan kinaku onkushe palti o tikhela uwa akhalena primeru vale. Mano ngwole thore palta ka kanura e khoto yo kela ba. Purke ma pura ini kha ankhala mati khumpire tarin thubanya terezo ora ora kinro puso. Onkhoma uchi sogran kinro puso mati hine nun tele he khobati ho. Ora ni ro puso. Kanwalo phiya uwa. Nempaya palti kina palta ka manoki phoi manoki phanya wa kele khoto tie ni re nyira yanu e ka sharana tia masini ka sharana la latwa mati ya la la pusu khuwa wata kania ona ta kania patari te purka tini pura ninkhala na mahua masupusu kuare la wata kana masini ni nata kana ni niruwa nana khia divana latwa mati bana ameli e mati ala purka tikina ku ya tsambuku wa parasi ni bana ni thola thola ne ko hanka an pai mana tiana tirna havara o thala thala pinata mun khwa la se arura ma ta lala paras nan khapela ora paras he thap ke he opusu etrikina ah ya le atara tore le na khuma tara tore ro opusu onndo re palti onwan kina ku ke pachere mu khala pe rebera piso no ku chele no tik onwan kina ku e pata ko no wa shaba thukuleli ma ta ale an thukulia kwa tsinkora kana wa lo thukulelia miko khuma ra kereko puso empo ye palta ka otiki timi ka re pher mera piso ame simin ki phayale palti yo kele khotro ba timbe kele huma ta la nameli ma puro ala la menli ala la yam vuku atikina bana yo yo ka theni ni ka thani ni rapa so ka hiki etri on khuma en to ko ma wereli wa ala basire ne na hime wera onyala ka hiki puya kana ora to tena tingwana
0: Ya himmale mama hi kuna fanya ne ya hutsirita wa erati na ria hu evile na mapa e bairo kama sikamo sa watinyo sho sina mashele iriwe o khala e balu ni kumela hi kuela non rahu urumeli wana mane atish kartavele nka haya muzero mu mu na pera mu kanona ne ku juwa ka atish kartavele ri hilwa mu himene o moroiwe to thana ku sha thomas ne ri kana hela na rohano wane
3: ayo kimbanya ha proga atish kartavele mina matota tinjene khambaranya uzare sana Puruke mapuro makina ku. Opara shimika aito kopia, wala kini pia. Kinona athipie malikiti, mtu apuani wa athipale malikiti, elishu kintela mmo. Otala vela orwana ni proni kinaku. Makala maya, kinona intelia kamatiko ko ya rupepula andani atereta mentu pare. Bano mumu kanintola uzari, tishkarta vele kwa lukera ni proni mpanya mushtarata ni natikela, pale nkintuela. Bale tshikarta bale bale reta mane ne luko ni pora na banking ku mo limpuva itino na ka so so uzari usayar to kan ni tsola uzari porque tshikarta bale tiona nara o phaya ni pora ntikhelia khurupe pula wala ni khuto nyele khunyakela nyu mo maitsole kha mulo yo yo wa manera tsina nara ni nkunyo ti wana la tshiye yo o banka ti wana la banka ke yo yo virhelo na nara u yo rera ni na jutaru ini rupa Nana mwana eva masi periku
0: Kaya, alupali adiskartabele mo yo ma yo lan turuga yo rera yo kala wi en ni na kali herna mane rupani rupai ko be ne venjale maji yo wo bi ha
4: ayo en rera no istar mena mato twale an man la war haza kan ta baza an rha e da kallan tado ni honne wa ka ma gul shawle en da mana re maji en to la usar mena mato to yo mane ro ri hela an rha ko ne par no na yanne
2: Dimbabo scartava lì e tu arriva lì mi ha trovato tipo can controllare ma di che lo perché alle tanzuela tenere un guarda con guarda haka dopo ciò non rullele ab ma che la un giatti tanzuela e anen
0: tu pare che vallo che ne un tocco mano am lo pana io re la o calawe camero e calon guarda ha mano scartava lì ma si van tepesha anicala a sharihun a shirukurihun ashimai hu ashana shitiana nikanna hu mawanyi hu etisheni
2: andebe hawa tepo ashana shitiana kanne hu mawanyi hu ale anu an kalana anamanale anawari hanamanale tini tuela tepo ko o kontorlar
0: barke balukya
1: wendere
2: wera parolo kan paka o tipa malikiti tarulia vale kia tikala kama malikiti ni mbaye para rupe pula vale buina nara
0: yorumela diskarta vele mama erwa hai o memba no ama yale no hakulle wiruwe nirani aye maywele anyunywa radi mosambiki ona mapa uwe radi ninno bukallo mosario etwila eri hai mama hikuyala nikala ni hi hana maniala
1: maha ogerista yo yo
0: la ve diskartave ya
1: ya yo wetu twela gorobele
0: kabudula olo na uruliwa no rihiwa wazo nereke ziso kabudula na mane one wari no rihiwa
1: le tuela onesha opanka mikintolo romola le ntuela opanka to panka to matikhello kanintuela bana bale na mwari ha mwanole nimakelo kusa unrula utikhela instarata ni momwe bane pulele ya wavale tina khupia purwani ya kamati ni mwe bale kana ntsuwe la wera fitike yele phini provekare mirimane bana athwakina ku anikusa phurana nesheni likitini bana athwakina anastaranya kina phankusa putikela ka starata ni mwe ya nrularu ana vangi ntsuwe la wera fitike tiya skirtave liyo walani mirimani pahe ngitsuela
0: ngaya murukoraka
5: tsitsama kanintswela uza re hina mina matoto so nintswelo ngwa re ha mama no lo hiyu esheni ore kina jinne ne siriviri para e ruse mashipara uza re batavale vale kanintswela proke hini nanrula mama no le ni batavale khani tpelen likiti nin rihela mathapan ore kana tinku cheta ho mathapalo apea
0: Barinta mwavo.
5: Enyewe baba, makapo nkuta babo. Tintine ukwapea kama shikarta vile eriva. Mwana ahiruse. Tindre huro ape. Mana vale oreki na. Yele shikarta vile. Tini provekara na mwana alivate vale. Mwana kinintuwe la uza repruke. Na kushale ni hiramu nilikitini mwe. Unakahi kipepele. Ni pepele o thola thola. Kina rako rote pa osofrelo nuwere ya tia. Mashete hine ni tswela uzare na makathiana ni rimina matoto ni tswela uzaru hi uba le pahe bashwa chavale kini tswela lukari worwane la
1: nanario hi thana ka mna naria yerala anna mina matoto tsinna nario hi yo thana khanna naria atina hi mera ka mina matoto tse kwa ka ye manena luka ni khali hera vale tshikarta vele ni tipeka likiti kukusha kunja thike memme o talaka ni khitake laka tomo parasi morare lo parasi anapoya anashinta tikina ku
0: mi un crush kurla nimpa heri anlo ne vanela ka ikumelon ona perra ke nu maliwa yarwende ne mukwa ho le sore ke wendo pahe me nero mata mana ka ke la tele vale ka en ke la tiba a phanyere rula ayo nim vanela mo haulu ana ne retra wa kolera o vindre mwemba mu wote bashone ona perano o zero oreta wapanye kumelo adutu na himena mane ashitiana shilo pana papa nsina naya mwa oreta ni yolola wa mirima niula akena ni mwira ya kole rola e a shobere ba wema ya na beto kalebo mahawa mono wa kola kine wa fanye ko yo e microphone ila ngai har sheni sina
6: min tena gna tena mil kare van tokaya
0: mmm
6: wen memba mum memba mwa ayo
0: ngai mai na ven sina
7: ameta biyashi ke nkhala wa tsero wa venu kwa ka pile bale
0: asante andi akipanyi baka ko haka ashima yala ni ashulu pali akala ba wolu wani reta ba kolera eri wa sai mawani mu indre hai
6: reta ba kolera ntoko bani ra ya wa wale
0: marwe lwa wayo ya ko viraka wa robala thoni hai am akala ntimakela ya bone luli wani
6: hai wa wale athale wa reta ba kolera na kusia krohya ko hospitali wa wako beya una akola molo hiyu na akola molo buchisu na akola molo thana sempre kumvirini kumvirhi ya tempo akrohia ka okulolia ka kufanya ka miliori kuhola sera ka walinno
0: ekina kuna na labu lafu ni panyendria ya tiyo luwana ni mukallo warata wani himawiriwa akala nikusha masu hudu wanye ya ashilo pwana kwa kala wana ashima ya lomuru wa masi masi ya utiru wakalo kaleke kaimu hao wae wa mikacha mpea wakala wakena wakena ya atraiwe ya kulana kina nyanyala roeri kwa ntuputuni ya kusha urika ya varahana mwane kaa hekini
6: Piyunu pale yeyo anera na yayo pusu wakina hawa ni wani hana kuruha kacha mchomacha ya paliti cha kuhiria ee miku wakona. Kwa mtu elese wakana maasi kawa vita. Paniro sepa ni nkila warika kawarika wakala yore ee nkila kula kula. Nkula kula kama si chache raka. Ya uri ya vale ena kumela nkuta kuta ya wamirima ni yoo.
0: Ntole nipanyendera wa nkala kwa namu tayanyendri kwa vanila. Yo kala yisi ni wari hiwa na mwaneye uhiyu. Washaka kiruliwa adishkarta vele kiruwa shima yala ahia la rivaba kina kwao akala masukira hinsu wala hina helamun litini
6: ay haba hina litina nira hunyala kama anole kuyate kwa laka wene ya kuiti pelaka porque iye jenero kula saka kuhela kata oreta cheye wan helia yeto kwa bale unjarani ntoko kuyate ka sorio kete kabandera etio hera ni wihera oreta
7: Mwento atani vira.
0: Lepi?
7: Kira le mwento atani vira. Ale ya vira kama makaro na nitikala wale koya kia nipanyi horeta nkena kuhiana. Nureta olala wa mirima ni wonyata. Operashualmente wanapera baba onkala ntoko nukutotola. Masipuusu ni rino napera oti u. Kukara naka uwe nkachampia ni uwe nkachampio shukola. Vaveri ya renera kiiva tepuusu ba. Bale ye mikutokutho zenni phanya hatani phanya koretolola sona ya phanya bala shani hale ninna ku bi hospitali ni ya ku hospitali ya lolia na wano waninno anni ni bololi ha asera ka ya ummeshi ni bololi ha kama khalelo aye porke mo manyi humo na masikinu mi opiera kanin khala ne tratamento ogra na ba heleti na ba hisheni na ba hisheni ya ku hospitali angolia ntikwa ntrama no hititedia Ale kia tepa okala erutu yanka ni tempe ni mirima ni wayamwe kia kala sana pura kangela tutu zo hitu wane. Pini ramu atani panya koreto wotamo. Kintoko nyu papa mwalo niko hakoha ni retra yoyo na akala ni pusibele uira mwahi ula ya panya tashana akala pooti koo tunako panya ni prono weme la walano uimpitela kuri kushpitali ovila nuseta. Vano nkumana mwana hiyo hikala niponsabilita tu njia raparo saeta ni mpia ni hiyano napo ya leto reta nkina. Yupinupu welele huwira kahi kivani nko hiya wira nituwele wala na wale wishutu hiya wala na ya elela nireke shee ninko hiya hila ba.
0: Ayo narundo vanila siyo nisuwele ke. Mapatu elwa ya nno ya kalawi ala niwa ekandia ya meru mrodro vara na vahina vini hala. Ender la hukandia huu hala ntari helaka. Tetu kandia huu tindro nilia huu na veti niru nilia huu obara omu utewelaba. Nga haya, uhia to otuwa mikacha mpeo tongwa ya unapera kuma ahinyu ruka urino mukena kuru uri utino iri ya rila wako kandle. Ya ilele ni kushiri haturi ya kamasi uhi swanyea. Otoa mikacha mpea seyo.
7: Yo ni ure mazuhi tuwana ya nira mamuro kuya kula kurika kakani mtu wala situ vativa le maati alari sana. Masihini nrika yale. Mimi mwelisana kwa umani ya uo pusu masikimane liya kamazi okitana wa pusu wala tuwale wata. Vano bayaru wira ni na mwanchutari ya kuwa aneliya poti na mfukula ohawa. Nura tuwa uo poti nkina kuwa mfukua. Kureka kiiwe toko yikalale latirina mo. Nihane latirina. Ni mahikwala nuhishuta. Kala hii nanruwa kama ntopa na apaha moro kia mwalela zonkariko nizo. Kalai kana atuwa lorapi hekariko. Na atremula sori ya rile bae kunruwa kama ntopa kundiaka. Masivano kuveru no oni shutiha kwa akeritu ninaavara. Ninaakata, ninaarapa, ninaarapi heparatu. Kiiwe toko nitune nyupanye kwa omishi yohi loka loka. Nuhishuta. Masinura tuwa na nana afetari. Kahi kureto wala manana niwela ya nihini kataka ni rapaka ya latirina ni narina kwa omishi ni rapihaka. Wano reto wala kia nipanya kai kunipanya mabusu mwema wala nipanya zai. Pitu vitenkala ne hiyo mapura mwaya kanintuwela.
0: Mai mai, hiyo na Radio Mozambique. Kwa kalihera na ni mutenke suwa mwulimu nkuna kalihera nama ni UNICEFI. Katunu digera maswala ama yala nno. Tahi dana mwia vinyo lavula anamu kwa kwa rea pahe. Nkaha ya vanto. Ekina ku evindre hatea evindre mamua kamu amunankaya. Amunankaya lala nomalovira katepihe waso mukalo lola uutuwela mawani mu nabona hiya tuwala ni kwerre ntoko se yeya huya tosamerema ni mwavelu wa ikina ku saite kusha watoto lana wapulimiti.
3: Anani panyula tikina. Wanankayo hoa wamu ya kapinli. Nilepiaka. Kura nina ukuaga. Kahalu ulepa ni nupenyu numara kulepiaka. Nupenyu numara kulepiaka. Kaka nchana.
0: Munankayo ovira mwemba mu.
3: Ovira mwemba mu ya kapinli mu. Mweturi, mwetana. Matati hii ya narupa na mkupure. Kupuro lovo na to teno rano mpako mamati. Kahuro rana le mawanu rana le mati ni. Ticha thala wanene luku wala ni nituela. Mana kia wakunya na walu ulepan. Ninaale pia kanone etu, kanini wetu. Kuveru nutini mvekele hura yele nkale hule pia rile nini tikini ha. Ninupati na umaramu hawa likushi yona lowere ya ninupa ya hawa kwa halimana ya hawa kwa untaza latu. Tihononi ale etu. Kavo kumale ura kuveru nukono ale hiyano na ajutari ura. Masiva ayoni ni makalo lepia. Lepia hii ni nilepia. Akane takomu kanyimi etu ni kateru nukihimi etu. So hiyano ni nitikini ya ura. Enle pia hila kula ni huikilela. Esheni. Upuro nava. Nehane tuvita.
0: Masivaya pia amwa nankayao. Pia pa hii anakupa birelo samata. Kenda kwa naposha ipasanya. Mukalo ni hai konte pesho wala mela nto ela turia huna hinya wimo neke ba masi ka kanle ora tumuna nkai uduela tu hinye ndriki wa masi
3: uha wani hana mu kuruke hina arupa la mkupure emata mana mata yo chokupia to tene to rani ya matini hini ni soferer mu vinche ne malelo kanirina mathapa ya pieli mwen tokoto na aya mwemwe mitano kaninjua la kona lote pa mitano baba kaninjua la yo wira malelo. Ya alia matapali hini na provetari ni hiyano kwa yateshi hurotu mamu. Masiva kanina manera. So sofereri mu, nini sofereri. Nina alepia kaninona. E matati huto oroa, inupati huti na alepia kaninona. Na mwempolo la, no kaninjua la manera tinkalehu. Vale nuania, kiali akunya. Vale tai, kaninjua la nipuro nana nkimali hotuwela.
0: Mai mai, lepe. Kini upia yu mai, kini morwa. Kini toko kakoha lupali hualanu. Amwa nankaya, kahia nume mbaru paha nivira ya. Ile pusikina kuwe nani nivira. Hipiti pahi nani nivira. Vano ya virasa amu nankaya. Hata sibula seo sinrupa yeyo. Kini tepa, onana riha mukale lolola ni himia hutawara rola. Hini nimu ni manani haka. Na shinina na mawani kumatomu nankaya. Uwerule virilabasulu. Atwani haya ya halaka. Takumai bula ntoko seyo.
2: Tarupeke pula zamu dulu pale zini na reha tawate. Yere na vira le vale nini re reha. Kukala ka mashi normal ntoko ta kala mashi katin kala ntoko ta kala wakala wira ya nanara vale kulu kihia kinilika na tun ntoko ta ariaya. Eni virikana. mashi epa nini tikula ye miyo kala ka wera tena mora bora tenu pati ku vira vira kan bad moteno haya na alu le pani nu peni morre le vale fshani hieri o tunku ka wera na hi welio olepia hi kon la ka rohnu ra podi kinda ba hi andarelo ni tshinu khumen la lele mane la potsa ku hi nona nini wa ka tsa muhima ka ta ka epa biko shukurela hi more nu baka ko ba hi fulan mane hi mwenyi humo kanintu wela fitiki tshwetse nwania ki ya ba hi ya ki ya tsuela kala ga dio hin ni kala motsi kula
0: ba a certeza ya maduro mama kha ma yarano ni uro mama kha he to ko virwa sapa mo ni certeza atru no ma kala him varla muteko yonne sai
2: a na him varla muteko khano na letho e akhele
0: na retro kwa te pasiem
2: retro kwa te paletho toko khala e bo ni re huni na tuma akhele man ba ni wan li khala e poti ki no li ala ni akhene khan tsuela kuma ba kan wan li eto mon mpaka ba retro le khien ni te pelaka
0: ngaya papaka e ke ngoha ko ha ka nuri hai
6: na vertate ni le sa tuye chawani ya bale kan nchu wala ni jimwani ya ban te pa ya oreto de
0: amana kan ni vira mumem
6: an ni virayo an ni marula che enu pa jiga che ni mora che na maru che phante e phante ko hala jigna ko khumara che hoten ko hoten de mpele ha murer lo kan nona ni magole pia kuwa ka tu mana ne na biriana ntoko oma putu ni niwe ka eh elo yakile sukiri elo yakile celeste elo yakile hia nonno na to abaye mmakala wira na foeri atu abu hia nonno na pani onortinno ini kumela poyo ntako ni apoeri kana chamora mora vale ha porque ma pro menchene tininche lo ki hia nupa ye lo ki hia ja hebi kina ja fitu wana mura saka ti lo ki hia ka tenera ne akwe ni ni hawa
0: masi ekina ku ke ku pii u ka tuna kokoha so wo thiyo phatu lor twa kolera a khala nro hnye ka mapruma kina ku ene ana jo jor la masakartari pahe mare ku la ru ka mone ke ali yo tani misa ya la wanre siwa wanre akela yo kina kibir helwa so lukuru ando dia le aro muru he mugu mugu mpola ma wane muri hai eto enenela
6: e kweli miano totalmente mi te mi kwane o hawa u o sekretari u o ya wan to kocha mumo
0: ibun to tena lukama
6: ara tele ya wan ya kan to kocha mumo e kina ha mun to male oni rio lan kunya ka fitau secretary kapu mpewe kingubala kan halala chi cha mwara mone ne luku ini fanya ma ku okwa olupatia oloromula cha ni lese mwano e ele ala ala ala punte ku kweli ni hawa
0: nteniwariwa na mahole ya mawani wo wali li hatwa lala akina kanirla ohisuela wira mano ele ni hima nyila nare wira mereke satu anir hai wavili li hami mihupi
6: ni hima mihupi wira nyanya lopana twira hika ni jolo nkumaya twilala allahu ni rekecho ni rateke ni kweteke vapua panir hiya ya maasi ni nihimere na peke ni inaparanya soyo ni nihimi
0: mai kori la valencia nanyu na kulli hekela na ve nihimya hela ipam phoria sin himma so wothiwa katukena no thirwa twala kena kupa heri hai monone la hai awla nyum no pula si so monne ko aniru hata sekretari ore twa kole
1: ya no kinin romola tinata mkwa kama na kumpieni loko bikinira le thuila kurusale laho nginzo lo nkuma ya kinro thawera fulano fulano kinro mo theria so me kinira hele thuilela ele twire la madene luko tini phanyi hale ngintsolo nkuma wala tinira ne ya ngintsola ke mrowotha rwanja wira tafulano nata tani mingi kina kusa nthale wira afulano ale uwe mana ko wala tani mwira nata ngira twire hakhi ya luko
0: mama mani pavela bale e varma swahila e twire lele ri ri bamilo babo ri hai wa pavela nyu ko khali hera na mvani lwahula
7: Eri bammilo baba min tokomi ba manang khaiwa au ke phanyale me pite pale au ke phany enu pa kere la ba ya sharp enu pitruwa la tu ile we phu khule pia ka masikhano anela le thetwa ya mpaka ntsana mika khapela we rapoti kina ma chutaria ena ben hi ye shiri akele masiman tokomi inkirna manera amanna kanukwa kerite mina asha na akavale nlelo ri tsitsale ni manang khaiwa virale khalai masinkerra manero venyha bale kale pia bale kane rapoti ala shana akala naki ku miherota ku herra ka afyo ku khana ka thamanera kuni ra ka baba ba ana puya ninyo shana kamwaleba mwana achutara le wala ni mavekelo metsa wo wira twale achutari rinsivate ni masi kharina ni tshiyo ya phanya bale ani mana ni hokontoro lari masi makhale lo aya khana khana konseterari baba bana pera baba kinaona wira okhuma na pera mpaka na pera toshe kinaona wira ni porona wenna kuta yakha ya fali ari mitano mwahi yunani pwai kole ra masini ni rapa tu yokia ni tikini ha va ala ala la kenu mwatra manna roba poti wanzo nyakuli hana va wira ti biya la sakaratara no ki helela masina ala itu wala ketru mana anni ra za mamisi ki tshukula phatsara wira minki ntu wala ngi ra letru masiroho ku ya shukuru masiala phavale ninni shira mboti kene ra ka wira oretolo la ni poro ni khumesha ya hika ni ntuwe la u nyala ni woni ni nyala masema hiko ala no venya khavo mwana mwana mmotsa khala iba ana mwana ya warhi ndokolo la kha wara le tshwile la a warhi ana ntshwitswe wate masema na maiko ala na mwana wate na na wara falarda na rapihi ana rapa ni sapa wona khala masurato ala nlelo ni na khala na ka ke ni poro ni mwayanno
0: yo kala tu ahimma wi fral ta sese himma wi chikarta veja la kala to kinaku anaku sha tho yari hela se vale vale munta mane ku to makari pa te tina ndo yape
7: awa anir ha tsa ma atui ha ne vira ma passagero an khuma wa matsu wa ra ko ma ya an khuma ma ya ra ka wa matsu ale ya wa ba shita sa wi pella ka karo ya ndula mana ya kanona to mana ra o thi pella ne ana ma wa wi ra ko li hi hipa ala la rula ku tikhela ka vale hina hala vale khiani kontaminar
0: Vano ni vanila kama hahu yola opore yolandri ni Sakina Asuntu Charles omvaramite ko sa onamalola o disiritu ya omwemba masi wote pushowene shipiritali ya omwemba nkahaya muhano Sakina Asuntu Charles ana mawani yala ni mwiwa humu evanyana kama haso hiyena sa soldu wana ni kolera mapeni riwawe maseki riwawe ni yesene himu masowuti wa mawanimu etini varawe ya ama holela ye 10 edistritu ila wawale liheria mukhalilo watu wa kolera na mawani ala
8: nsena na kasakena Asuntu Charles ni de verdade Asuntu Mvara equipe do Saudi para ahimera na mawani ni nae mera sobre makalelo amunla pone ataravesh yowira tela puwane okweta puwane yarava le urutsane okhutsa okhutsa onyawa matata ni sabao walane aikala ni sabao etrura orapi hata iparato puwane okhala lempo akrapi hana mwane okatri kuo sempere wo hinyela o khala o vara yo meteko yelelo melo hivara sempre medita preventiva tsinkhala para sempre ke yena para lelo melo hiya lelo para melo hiya ni nina mera o era re aphanya ola o retrola i honkomane koani para ompere veni re retrolo le humpe hospitali amba hike matsi sempre akusheke matsi ya rana ka vale hospitali amure haka mpaka upi hospitali yakalawera hana nlanya wa kiviru ya mona wero mpanyo retrola akushike nlanya ne akushike matsi ale kumure haka engerana nlanya potu kusha matsi kwapea khuluka makhe kulirimotsa kuhela esukhere tambe kulirimotsa kwaprobeta rokhale dipu soro bashaya ekhala ne tempweyo akushe matsi ala fontenaria a luketsommo a helema a seleso kirivakani maka vakani aviraka amurha kan retrole para aprovetare ompe hospital sana
0: ekina ku enashan kiha ama holla miteko sei kumini makuru para kina kuena filmu laponi mahu edes information o himma so utum patula tra kolera muteko ni verwa tisheni wokalera ni ama holla mawan
8: de verdade de informação tena kala vincene mabae romo mas muitas vezes através de a conversa em kala neho yana na saúde na comunidade anirwana eletwela le kwantsa ja opara riha kwanza operseperi molu mwane ahi mere hala wera epa everdade manu kukalale osa nerti eza avara etona nara kwanza vare tuzorera iti zinformatao iti zinfardari majini niruwa na kutentari ye kumaliha atarawezi ya dial kutimpanke hu inkontro komunitari ohiparari kisempiri
0: nashukurele. Asante, miko shukurela ni mpo heri ya nilo nopenta hunu niwa o na pera mwemba ni mvanela huu na heri ya kama karara eshe ni kanle ovare yaka wawina ve nakali heri ya ana mawani wose ya koreta wa kolera. Alu pali huu hiriwe karo kenye nyala upiero wa papala sakartari ngaha ya vanto okati tiyo la vanla kenro vanela variki valokeva mwolumu sheni ni kandia huu ohala ntarlaka ba okanle ni werani hiyo upia wibu ni mpavela huwi kolero hina pia mnaperamu muzeromu
2: enata nira kinira ni kateke ni rapeke unu utalivela na rupusu uo epa nbani hekeitza mkupa kakenje ni watakuvela ka kiara pihataka shane hu epa rushaka eretra ya kolera
0: alubali.
4: Ani rapeke ni kateke ni vare kitu zore revate vale ebara omomula miremani mwepare wako wano kondominari
0: katuna urkunula mwono lano kaya heshe ketonuma vava hehehe kanlia uhala vava vana kinro vana hanlia huyete laka inirke sai itare peroshen
3: itara zizo mwona shenelia nara kumi vale nikushake mmelo kuvela ka ni hingwe henre mwanamwane mwanamwane ole ono mbara vontate au tuna wawe ni veleke ni rapeke paratho ni rakateke ni rapeke mwana mwani wale proke mwana tihini ni nyalela yenda kanchuwe la wera miyane mbara akela vayo orera nita pako shukura la zayo anapuya nikali hereke na yetake ni paraka mkole rola ya kala wera tiyantu ni rutuziri hiya kala wera mwana yanenluku tampeni naveke la wera chante rutuziri
0: aro pio wani yokolero la mherera nyumusi pesha au la morongwe ha
3: ka mutaka tanghawa kana kangwa haru mika kipayale ke hote so awe ha mutaka tiratali aya ni porone ka hono tunku poroka hawa wan hawa wa yana ni mitiki ni hawa onti makela we
0: mai mai nka haya tete ni re haiba ikandia huwira tarehe ga miruko seyo sindale ya mawanu ka tukuna na kupaliwa ka tukuna hina kupaliwa kosa kureta wa kolera
6: ami kinera yo tuyo jinaona hu jirhelia ka yo nira rihela twamvera nira ka wona jina rihele vantamani ma wona na ona ka nireke kuka ka ka ntata jo nar no ne ke kukusa ka ngana na tipelaka ntini kuntina ka ntamola kunra biaka kuma apa ka kenandia pe hupi omba ha kora na na vale na kala mabyao ni nywele na na mwana mwana ni tipeleke ni yo deflarta yo nireke nire kahura temika riha nire ka pwa ba ni tipeleke ngubu ni bahaka
0: mai
7: le miki
0: vela vela uroka laro nire haiba
7: baba o vela vela uhuo ni hiyo tu hiyo zintikela ta avire kui huyo kene era wera he na ashi nene pairo ni namanzo weha weha makere kere na panya bare ni totreke ni tipeleke ni bareke ya bare hunilieke masi e yo loreto la kurero ni shanki gore ka ya kha motsamoni ha thipela a twar a cheshe e thokwe motsa ni fulo na ari ni motsa nen na marapi ha kutan thwa ba ko mbara nthule e nge ro ko nte mina ri ba masi ba mana ne luko na chu tari e thile khale thini bukuwa ya khale thini mali ha wen luko amalihe ni mumule no hawa ba e yite lelelela uwo wona pera toshi uwo watanu mala vukuruwa masi wapia batawa wani phanya bo kwetsi kone raka wira manene ndukwa na chutari etrile bukuwe ni khala 10 ni woreke malaria ke ya ro hospital ni ani phanya ba lo wone na ku belo hospital kana rena thomane ra wira ni na sa to hospital na ata mani hurupala ni ro hospital mani huwere yefe pere ni ro hospital kwa kere ni mwira enira batewu huva mikuto kuto ni nakuvela hospitali kulipane
0: gahamro koraka
1: ni meki lavula zita mwira nirapeke ni kateke reto nipa oni maleleke
0: mai moro mhinya kawina ve mone ni maitwanyo a hore re wa kolera ba e khanli ang hala netela ka tive
9: ne na hala ne panka ke jene ne na ka tshane na rapa mase ne mitikini ha batho ile la bang khumae ne mitikini tsola hina la mama lo ra khalai ka ri khueng wo ria pate khina vela la trena ke a khala una nyama mona na hela ka bantu kun majetu ya kisa khunelela mashungwa nonno ne na rapa ne na ka tha bate ne na vela mashimirimane minene phanya mane hiela ratela nini tikini ha mapuruan khumaya ane mashana ka phamatini ra kura thwilela evukuwe ni hurata monyi humo ni nirata ni hane njiene kihinto ko khalevo ahimia ko ni nirata mane thule nani tikini ha wankhumaya
0: asant ngamro kora kamo khana to ko yo hinya wala mphelo thaya lasherene ke hai ambhelo thaya wiyo ayo mukwa ho la wa khalili yo ni yo Gildo Makina Delfina Cabral Mamutu Omar ni Vitorino Kumpukani na malele ha paro na va mosaru kumelo opo mekani ya omemba masiwote pshone ona pera mutete wa ozero muhinama mvane lo la wulwa ni watu wa kolera wa mukwaha mosaradi Mosambiku kalihiriwawe ni UNICEF. Pahirini.

Miteko sa hun neti hanoka ti jil tumaki na santi ni kuru no sene namteko. Arum hina mavanelo la mi kalelo samawani. Wanda ni hopuka makacha miho ankumele laka ikwerere. Ini kushiriri ha akina kuumpa asho shipiritali. Akina kuwaile na musiaya ukweliwe igo ni sikina. Siyo. Radio Msambiki hote hote ni mutankeso wa unisefi. Windeji, matu vatepa. Etuile shenila. Ni mana mani himano.

0: Ti kwe kalenke romo liwe. Bondiya.
1: Bondiya.
0: Oshe liwa.
1: Oshe liwa, oshe liwa.
0: Wakane, wakane, sena.
1: Alfara torawo lonjan jan no mohigate.
0: Mlobana mokala.
1: Ashi kokala, kaha kino anyo mlobana.
0: Ah, wakane, wakane, mloku jaliya. Ena. Nka haya mabo shiliyo mungkala wei haya mwetu wanyo.
1: Ah, mashika shiliwa, kemana ni humuru uwe bahoro haasa sabao.
0: Ayo.
1: Hmm.
0: E sabao mungha haasa muro?
1: Nente ba se ba se oru ba hein.
0: Ah. Mau hi me sana.
1: Ah.
0: Mamu ki viteria.
1: Ah, mashina riga vite nda ruega pa ene haase ke.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Ah. Unta shonyo no hede teli owa niwo.
1: Awai kale rumwa yetu no utuma ba hini gusi nano.
0: Ayo.
1: Hmm.
0: Anama ne kuhurudu.
1: Ayo.
0: Salamu.
1: Salamu kenapa chara maraka nuwe mie uriku. Mana ka Alfredo Raulu? Mana ka?
0: Oh halle moha?
1: Ayo ko ni mana ka ni?
0: Ramu ni la mani yu?
1: Ni Alfredo? Ah, aurdesi Alfredo? Mramu ha ke mane?
0: Mlopana mawigani hampi mawo?
1: Koishu korela.
0: Asante.
2: Yo. Kulu muda wa Juliana.
3: Muda wa Juliana.
0: Arami kwa mala uwehe na mustuju marati Msambiki. Mu bondia.
4: Bondia.
0: Osheliwa.
4: Mwishiki uga hukumali kutore.
0: Wakama kani sinda ya?
4: Kisagiyele kemwere mkuparamu maharibi omomani.
0: Omomani salama u?
4: No, yosha wa salama kakumu oraji Musambiki
0: uo. Wakani, wakani. Mtano lonkeno wa niwo?
4: Yindre?
0: Kwa mwere mata mlonkeno mtano?
4: No, wala kwa nilemu towa. Kala kena kwa panya towa. Kena ondoro erila siwa.
0: Okala wana zi hii hopa hii?
4: Ayo.
0: Haa. Mwere kwa nima bahakala ala asurela ka pa hii?
4: Kana muro nemalo ma chua ipiru pele pa hen kusi pa hen
0: epa
4: ayo
0: kana ka di puto pa lasa ni
4: e pa lasa muko pa ne rekin se pa hen
0: ya pa te pa ayo kana
4: e o te pa
0: mas ka he piro ye li piro ro te pa na ve atun u pu era ye wo ke na ku
4: o pa ke ka sa pa un liga 150 sa pa pa remo sa no man ikute la ve ro si kale tu ya ni limanto
0: epa Masumaya muluko yo mahiku amela no lokala ndipelle ke pa hin.
4: Ah no le pela pa hin.
0: Ngai salamu.
4: Salamu yo petere ke nave ke la mara kala va Carlota Pedro. Anaka o tene. Na la o tene ngure ra pium santi ure. Tabe ga to ke na va gali ke tai bu mele va.
0: O shukur la vo.
4: Ya no ko te po uti ka va.
0: Arrigo Guima no ni ala o ni asa iwo karipu o capital gato karipu arranio lo yeha se yaba iwa hae bon dia
5: bon dia melo le cal bon dia
0: nsena
5: atanen manuel tin mata ko korani paro kuru
0: o anu kuru salama
5: salama gao studio
0: mulo pana mbiwe kumura tio ni mniwe kam telefone ni mbiwe kweko uigwa nana
5: Ini we went sana ni mulupaliaga.
0: Eka. Ora tu haji kiluwa niwo.
5: Iyo ninda liwe peresu. Untuma menu shperesu 70.
0: Apa yu wakavi aru makavi?
5: Nakuo teishi.
0: Epa. Masi nakuo ono aneo?
5: Nakuo konto wapakavi kinomu tumava.
0: Ah. Kinkolo laka uigo.
5: So shinti liyo tutu ninda liwe peroso wanchene shadimi kateli uwe murima.
0: Naata.
5: porque tartore alimisi wa 5 milhão que tá ali oroa ni reta que despete pa que enta o chá dispensa que na liba
0: nga hayo nda shonyo
5: e on ta shonyo que ni toke na mu acha na ka ki hatu me lewa tu me na basha pa len ra ku khanya gan ra ba hai yudu pale kumi
0: ayo
5: ah
0: shukr la isalamu
5: Salamu kinawe kena shanaka ya ukume shperanza ufarasi ya Benil tu Nisambeka weke leka mama kiyandre mama irontina na papa ni mero
0: Mbewe
5: Na ishpacha niyako otena ni ura narrati mutabiki
0: Erope hoi
5: Na antura
0: Komo erope hoi Komo erope hoi Erope
5: Munke na urpanyaka

0: o Benfica munyomboni ompima na ikuru ni football club uiva galani mwa mitako sinakiliwa Nova Alianza onyopima na ikuru ni mwa yate no shirangano football club Mercado Central apima na ikuru ni Sanga City sari so pajo sa province of Zambezia ikina kunyako uriana mwa igwara tanu na araru sa woshisholoyola
1: Radio Mozambique,

0: Iyaka. Iyaka. Vinyani kena chuno locha nyua no mahamu toko yene.
1: Mwakarewa we maha wana mwachamani.
0: Mwana mwachamana hai.
1: Ku alifa.
0: Mikosu wela mwanayo hiniiche liweye. Akuwa huinua. Ashaka ompa hamani hukanle mutoko yene.
1: Anifa. Hinla kane wawi ohiyo otola tole chusana mwachamani.
0: Iyaka. Mwasu wela we mihikana wote ho. Kere mchekefea ni mwani huininu wa pama. Vanonto kosu wela sekere toana mwajamani.
1: Ayo, tuvi.
0: Vanonto, mwanaya akwani heye mieri mitanu na moha. Ohia omwamuya, anna mvahato sawima ikina.
1: Soja ikina?
0: Ai.
1: Kilele npama.
0: Vaya ayu anna mvahasoja ikina sa ikuru. Ontoko ihopa, moje, matikwa, asipampa, nachova. Anhiko ni itila pili, anamba hato sawima nrahuno mawani.
1: Mpwane tiye yu mvichanyavu?
0: Tiye yu hai yaka. Kowi watu ayuaka, awinu waka itila ikina sena achererea. Ahihiere ringe tontumwa munya.
1: Ayo, amuholi yaka ya hikilela muva kupwe la wihi ya velevelo. Echwele velevelo hinko nerero.
0: Yaka, velevelo hai. Ko kala no valeto imaja, nikola ni umwe, soja imoha moha. Ishe ikina nihikala huno, nikaanchi nchaka sasina mwajamani mawani mo.
1: Mupuelo wapama mwaraka, hiha maninu onamu inwa nikuru, o siaka, anroro melo, amu chimakele na mwajamana huwa.
0: Mohona ho, otola tola sachu mawani to kala no mpurelo.
1: Uwe anifa, tihenye yonko lende,
2: Wimwaninyu anweni ekumi, ovinya mieri mitanu na moha, ohia mukaka wa mapeleni, munava hato soja ikina itilapili vani hikuni. Mwacherere oja munava hanyu ni itilaseni anuaka.
3: O que a vovó está cozinhar hoje?

0: Smart Junior e hai o aniwo. Salama salama morechele okumi wo kalawo. Sape ayora tano na mwasa osiselo mohia mupunye waya hui munlele makalelo. Epo manyu o wanyu ekumanyu to eraya. Bakani bakani ni ako holo. Nahala wabahane lukulukuyela ikanoso kapelela ikorowa mbanguni. Ui muhiyiriwe. Mukalo malachu ngwiriane wito mukabihiriwe makalelo pama oku haikorowa mbanguni.
1: Rádio Moçambique.

0: nacereka iwara atano na masa osesele ni mitala saa kumini kinaku mitano na pili waya honera a chapungi waka moni moni
1: moni moni moni moni
0: okumi
1: okumi kiela kahu mteko ni uu
0: bakani bakani
1: monlocho
0: imanu sene nangyuto
1: ya no kinlocho no elapo yolikware lokwalitate yo munyonya distritu yoni kuwatala omagale uno
0: nsina nanyo
1: ya no nsina naka kinero annani
0: annani
1: annani ha
0: annani ha

0: Obrigado. Mano, maweiwa, molikwari.
1: Masi kakiri awe lukiri me murwa wanya ko yili. Wanya manja.
0: Ok, obrigado, obrigado. Olelo nilucha kampu wa wachu yale anamuja sona ni anamuinka sona. Makachami hotani onaruhele ye mwekumini.
1: Masi mani ye tuye yo tuye yo ante ekirule miyano okipere kupari habari. Para sone ole anna to tha oreta muto kwenene. Ona mpanya mukina iki mulya sone ole iki mulya na mi thori. Bakara bakara bakara bakara. Masi thori ole oreta ole thori. Ade to mahiyali inkuma muyili ni thori iki nmala muti.
0: Evelo velo.
1: Mokina ereno mucha erem to thamu o go thomo la go to go to go to go to wa phanya ya le to apa pa o ya le to ona o ndela to wi e ya le to ore tayo le
0: ai
1: bano ni hindu la etrene ele mayamu ne khomu epa etire ri lo makholo ni hindu le etrene ele enkari wa mayamu ne mone ki ina duela sana sana atwale enamu ya sono le masi nera tsone we wa ka tso e kumina yo shipitare yo mme ke sona proke anna na nari ha murima anna ya murima ni propiro mi stoma kuni ano dende masi awata hanene re la khomo yo ye ri yo ma koloni epa dende dinga te ponto telo ore ka den
0: evele velo o hiya yo to akala tu iya mulya sona yo ana u ipatwa kina ya mane ke yone ke itu iri se ihoto.
1: Pane ne mani, pana pana.
0: Wala. Meru kutanyo mune ranyo mwahira chu yao.
1: Bano ni ano miru kukatuna kere ki erua yo siva eni ipa. So na yoyo ya panelela ni murape la kabakani tontwene. Atu ya enamlia sona yoyo.
0: Wala.
1: Proke etu ona nara etu enani etu enani pahura etu enanoni hekoi etu enani nyokato. Here kena nara pati eti vaka yote na enna hiwa. Epa kere ke emuhiere na makani yona perme faraona ekumaya.
0: Evelo velo.
1: Iya pama oreri watoti yayo te emtamale na muluku yayo hinamuliato. Iya anu ni hinamulia. Yenzeka ke muluku phase ne to awi andipi serethoni he mudi ero to wili wili.
0: Evele velo ni na thamalela. Ka munyere na chwathana.
1: Ni ano muselo patela ka tsela ke munyere mwana ka ani wa Lucia. O khana mwana ka mukina ko ane ri wa Lucinya. Ikhala natho mwana ka mukina ko ane ri wa Shana. Na mwana ka ya yena ka bihere tsinki chatere go da ka anli ti a shuao.
0: Obrigado, obrigado. Que nem era o ia chutene a wa hakela.
1: Obrigado, mano, obrigado.
0: Molerte locale o oliquare.
1: Obrigado.
0: Obrigado,
1: mano, obrigado. Bom trabalho.
0: Obrigado.

0: Kamiruku wi ninue ni makale lwa pama locha kampua wa chuyale anamulia enamu inkato sona locha kasa makacha miho sona yowo anonruhele mwekumini waya hunera punyi waka moni moni bondia
1: bondia bondia bondia
0: okumi
1: bakani hama kumi ine
0: bakani bakani manu moni lochowi
1: nilota onapuri
0: bulo chweti wa uwe iwo
1: Ona puri masi tepani yola no.
0: Ope bani.
1: Ah.
0: Nsina nanyu.
1: Nsina ka Celestino Antonio.
0: Mano Celestino.
1: Ah, mana.
0: Epo me weri hayo lelo.
1: Epo me lanno masachane cha salama.
0: Mm.
1: Ah, mreje lo khala makhani bakhani.
0: Ware rabo.
1: Eh.
0: Munera mni waka.
1: Sana sana sana ene.
0: Nkaniva heni ntomeru kwae.
1: Mirugo.
0: Ah, wasona yo wai.
1: Ah, masirata wale sono wala, sone na tanumpoti muja sona.
0: Oh.
1: Ah, numpoti. O purskari chula sammirimane, numpoti.
0: Mm.
1: Ah, usone ulu valiha.
0: Oh.
1: Ah.
0: Moto komona muchu amuyaka ulu vala awakuvea ho.
1: Ah, maho nonni kotomo ja sane ne.
0: Mm.
1: Ah, babi nyoro ba wale pa, mchun nyoro me la pa himla pa mumu hawa sona.
0: Hmm.
1: Ah.
0: Moto komo ya?
1: Masinata minki mula sato pa ni mula ki mkiha.
0: Ho?
1: Ah.
0: Ya kala hai ya mulaka.
1: Eh, masi ya mulaka ikoro hida para hida omala.
0: Hmm.
1: Ora si ora sona, ora ora sona.
0: Wala?
1: Kinyu papa, mung temara tempu inamna ito nyere cha pa iso ro lam muhiye.
0: Hmm.
1: Achirivari hai kiwela chiripa himhia.
0: Mm.
1: Ah.
0: Wala yenre hai no haswela chu ani imiva kotentarin kinswela non kinna uwero muhia sona.
1: Masinata sono le pahi ojali oya pahi ya himhia pahi hawa to hawa matata.
0: Yari bakiviru na maanya wayo wowi enikavihere. Makare lotana chwe mchu onereye amuhie.
1: Masinata hile ukalo chaleo wa mchupa hale ilio chiraiwa.
0: Mm.
1: Kariwa kiviru.
0: Wala. Nina tamalela. Kawa mwenye reni achu atanu.
1: Inawe kenda mama Erisembina.
0: Mm.
1: Papa Antonio.
0: Mm.
1: Nime kenda mwana Kamizanti.
0: Mm.
1: Inawe kenda mwana Kasaina.
0: Mm.
1: Inawe kenda mwana Kaminekisi.
0: Wala, mwache, na wane lukuluku mwana mwa hapa hawa atanuene. Ni awe la haika hawe noni.
1: Kenalo ke la ahalo akaruana mlu wa nyavale.
0: Ah.
1: Kenalo ke la kunya watu kompeletu. Ah. Kenalo ke la mloma akashayimitu.
0: Ulu, ache muna mama liyamo.
1: Koopera.
0: Nota male na miruku muni vahanyo.
1: Tosho kurela pirikatu likutora.
0: Beregado, murechelo kalope bani.
1: Obrigado.
0: Beregado.

0: Chireneo echa na chuvila. Kina mula chafona ho. Okalo nanruwane lukulukuyelo ni takyo worye. Fono nanruhela makacha miyo. Kifone chuya pama ho. Kamu aha. Okala mula ponti hii ha. Anamugua uipa wana muga wa kere. Moni moni bondia. Bondia manu kumi.
1: Okay.
0: Bakani. Manu mundlo chowi. Ngiwe manu.
1: Okay.
0: Olu. Monloche suku.
1: Pala masena yo.
0: Wala minton ki loche sena yo. Masimon na kiwa.
1: Gibo.
0: Nkanwane na emiru kumpa we chukula wolelo.
1: Silingo na ungendi.
0: Miton ki na wiwan na ya wii hayatwe. Kama ha. Bondia, bondia.

0: Iyaka. Iyaka. Vinyani kena chuno locha nyuano mahamu toko ini.
1: Mwakarewa we mahawa na mahachamani.
0: Mana mahachamana hai.
1: Kuhanifa.
0: Mikosu wela mwanayo hiniche liweye. Akuwa huinua. Ashaka ompa hamani hukanle mutoko ini.
1: Anifa. Hinla kane wawi ohiyo otola tole chusana mahachamani.
0: Iyaka. Mwasu wela we mihikana wote ho. Kire mchekefea ni mwani huininu wa pama. Vanonto kosu wela sekere toana mwajamani.
1: Ayo, tuvi.
0: Vanonto, mwanaya akwani heye mieri mitanu na moha. Ohia omwamuya, anna mvahato sawima ikina.
1: Soja ikina?
0: Ai.
1: Kilele npama.
0: Vaya ayo anna mvahasoja ikina sa ikuru. Ontoko ihopa, moje, matikwa, asipampa, na chova. Anhiko ni itila pili, anamba hato sawima nrahuno mawani.
1: Mpwane tiye yu mvichani avu?
0: Tiye yu hai yaka. Kwa hui watu ayuaka, hawinu waka itila ikinasena achererea. Ahinhia reringe tontumwa mwina.
1: Ayo, anamu amuholi yaka ya hikilela muva kupwe la wihi ya velevelo. Echwele velevelo hinko nerero.
0: Yaka, velevelo hai. Ko kala no valeto imaja, nikola ni umwe, soja imoha moha. Ishe ikena ni hikanla huno, nikaanji njaka sasina mwajama ni mawani mo.
1: Mupwelo wapama mwaraka, hiha mwaninyo onamu inuwa ni guru, o siyaka, anroro melo, amu chimakela na mwajama na huwa.
0: Mohona ho, otola tola sacho mawani to kala no mpurelo.
1: Uwe anifa, tihenye yonko lende,
2: Wimaninyo anweni ekumi, ovinya mieri mitanu na moha, ohia mukaka wa mapeleni, munava hato soja ikina itilapili vanihikuni. Mwacherere oja munava hanyu ni itilaseni anuaka.
3: Wanono chikilo mwichana doma, semu wii anilele samurima mwawe.

0: Naja da Costa Murda wa Damien Levina bara ya indiko. Namzobobo. Ewe ni tete ninga maraba mkwe. Nikana mlibono wa mwine na mchito, Watardi. Watardi, niluga nani mliwe?
1: Muluga na Sorideru, kuno Madaru Makanga.
0: Riberu Makanga?
1: Se.
0: Kaluga ni Sorideru, dablon sabudu, mwana dimingu, makumelo asumana.
1: Kuno kwadre tuene, dane wa mwono vangono.
0: Kwadre tuene?
1: Se.
0: Agora kaniwa pevo tete muluta kuluto? Latamuni?
1: Okuno tete rukala muzogwe vangono, ono njera vangono.
0: Aha, muzogwe vangono. Se. Muzogwe tuka nanyonge matangaima?
1: Ononononga wene.
0: Ononononga matangaima?
1: Ononononga wene.
0: Mpo mawane.
1: Nifuna plenonzi ya parari parari. Kipo za maparari.
0: Ngafuna manguana wene, ngafuna manguana. Zina ononononga baili yaima.
1: Zatidi wene.
0: Kaluga ni marigelo adho wanyeni?
1: Marigelo timfuna afie para papa ya Gasamora.
0: Mm-hmm.
1: Mamia ga Josina.
0: Papa ni Samora, mama ni Josina.
1: Se.
0: Mazina awa obe mluwa tuva bae ula kale Samora na Josina.
1: Nada bawa ni bawa.
0: Bole beli wana?
1: Bole bwana direto ni wanjangara ni zeni.
0: Wanjangara ni? So Samora na dona Josina.
1: Na dona Josina.
0: Eso yu kanai waga. Iyo ni mzuli Samora ulu alu mdumuwa wela bo.
1: Wa president.
0: Agora na Josina vina wali nyanyu wela bo. Dabuno ono makanga nikana wao Samora na so Josina, na dona Josina.
1: Okono makanga nikana Josina nikana Samora vina.
0: Aha, baito bo murendele mdumuwa wadi.
1: Malejo levina amfanyo Mbalaga Delphiu.
0: Mm-hmm.
1: Managa Erikenyu.
0: Mm-hmm.
1: Managa Luisa Dalina.
0: Akele malejelo.
1: Ya yuna kangu wala madaga Dona Joaquina.
0: Mm-hmm.
1: Nana ene George.
0: Nane inyo.
1: Swaderson.
0: Josina nane inyo. Mlogena nanae.
1: Nane use.
0: Nane. Okay. Baito. Mukana mazumena?
1: Nada, karnayo jididai.
0: Nota malen.
1: Obrigado.
0: Marigelo.

0: temperature ni ba iyo kala tete tu ba iba takulu.
1: Muli tete tu ba mduwa la mudi dhuopia?
0: Agora to.
1: Ba ito mudi dhu ba marigelo?
0: Na da orma di maza gadula zi kina mpanya vini wa? Mwana gadona erika vina?
1: Mwani mama guviyaru moso, mwadhi?
0: Aza gama guve di gepa di kana dala.
1: Dala, to niyo vino kuno ni kana dala.
0: Taveri. Imagine vina, dana nye... Yeza tuvino mpanya menda magavina. Dana za beli.
1: Okay.
0: Yo teno na
1: kunya za. Tena kile
0: marigelo. Ya kile marigelo nule ndi wada bunuveni ba akile marigelo agamio.
1: Oko vina mzogo ni tetete?
0: Oko no ni temperature ndi bae.
1: Ah, temperature bae.
0: Eh.
1: Baito. Yamba yo.
0: Okay, yamba.
1: Mbire dred.

0: Enjo bela mudide levo na matiu kadingona. Nika na mlibona na mchito? Watardi.
1: Watardi.
0: Watardi nzina ni mlani?
1: Zinaga di Eliu Antonio na matiba dere murda o galavi.
0: So na matiba o dere. Kalo gani? Magumelo asumana?
1: Nada, magumelo asumana ni vira dere tu.
0: Kamuna vira tu magumelo asumana kunati? Damu sa buduma mwana dimingu. Ah, wafuna mulupe muvira diretu. Kamunazi wafuna padu wa mangwana.
1: Na inaza funa padu wa mangwana kanati yosita adabulu nuitu.
0: Adabulu muli diretu. Aha. Marigi la doan.
1: Nada. Marigi la doan kwenye mwaza ga ili na mwana ga nelu. Manuwa ga mandinyu, manuwa ga tonu kwenye wa maputu. Managa Eliza umfanya wa ntilu dere udulo tambe. Maji kuyada ga Hortensia umfanya likwa rimuru da bairu novu.
0: Okay.
1: Maji akwa ga Antonio, Kelitu, Zeferinu. Anamaguli ama musika hapa, Jaimitu, Ministru.
0: Otena kani marigelu?
1: Atene akani marigelu. Atene haba rudizwa mio, atene marigelu kurigani.
0: No utamalina ni kani chigono fasa?

0: Iba wakoda kasavi ni kuelua mlibono wa batardi.
1: Dino Samueli dinovu di iela.
0: Dino Samueli mwiela dinovu.
1: Dika mduwali mda mduwali mulugu wa gavati. Dona mama dona betinya.
0: Dona mama mduwala. Ya mduwala
1: mtu mali.
0: Dona betinya.
1: Dona betinya se.
0: Akele marijelo.
1: Nandi mwa mali. Kurukua kwe gado ule vina. Mkwa gavina namu wa mdu mwa vina ukuno dila. So zini vina mdodea. Akele marijelo vina.
0: Baito.
1: Nyo vina kovina mulibede retu.
0: Nyo no utamalela ni. Napikia mizura.
1: Yamba.
0: Yamba yo.

0: purchase your tracks today.
1: Moital boniwaza ini fima gumelo wa dimeji ya malijelo, mamudhi mwono vini ndo maputu ya winde na dhopadua za Msambiki na zilabodhina, esi za 14 horas.

Voltaire o ile ba malivru o tianu tiana. Mata gieye visangusangu, poizia, romansi, dhasunziwa. Na vina dhigala. O itikita majangara ankwaranya machiki makumeli na okwaranya malivru machiki meli na dhizindi elodhina. Wamvunela ochinja medelo anlogo masiki malamulo ya ediwana bagachu nucha atu anyigalila. Voltaire masiku menjene wala bana esile zalebiwa malivruni wila asisigule medelo aigreja katolika na mparathina do Fransa masakenabo. Voltaire wali vamoza na John Luke na Thomas Obe mozaya wali medelo ni aba ankuelu wa iluminismu. Mabasa akosileye na mobuelo ae. Ana kamieza anamelu za andimua a Revolution Francesa na Revolution Americana na o Amerika. Voltaire wali Burgej wasisigula abale ako daizo na dhologi wazina o Europa. Nsaka nikaleo iene. Ali mobuelo avunela ochinja zapadua zikosile ya wila Voltaire acheziwe elaba yobaliwa mpaka odho kalo Fransa. Otia ovunela ofuru uologa wamvunela vina osanyeziwa malamulo avunela ana mwani. Mobuelo otene ana Voltaire aikosa ya wila akaleo mobuelo aziwe ya nanzina na liberalismu. Ailadaniwa na mabasa emeleliwa na Adam Smith akueliwa liberalismu ekonomiku. Okala wae Voltaire wali na malaga wa amwene ninga mwene Frederiku Segundu mundi mwavadidi wa Prusia. Ochinja zilo bodhinjene o Fransa, oza na ofuru ologa, oliga na okala o yizo, na ofugula nifumo na abale ali areli. Voltaire okwile malabo makumararu mweru wa mayu ya kachikwi mazana matana meli makumatana merina dhaka tanataru.

0: Mabasa abana ima iyo noza na zilo bozote ano tiana mwara mabasa abana ima nona. Onkore mabasa abana ima onoele la zilo bozote ano tiana. Aba mabasa aima ankasa nyoku no oradi Mosambiki emisoro provinciala wa Zambezia wa Chiwabu. Wila mio na weo nikale masiku otene baniganone la mo esile zako diyo ziwa. Moyoni anamewa aradi Mosambiki. Anoromatu mabasa abana ima mabasa andwe ni vege na nisunzio. Dabuno kadilimeka. Dini na mwana mkweo onfuno wede mabasa abana miyo.
1: Mabasa abana dabuno funo wede adimiyo Alexi Joao.
0: Joana George Vitorino. Omakina na Arsenio Alvish. Natia Joana Britu mui meleli weo. Iene dungo mabasa aba otene. Wile mabasa aba aima azegevi na zelu na magano wila miyo na weo. Nikalege malabu etene baniganoni na mo ezile zako diyoziwa. Onkore mabasa aba anaima, onoele lazile bozote ano tiana, sabwani, maru mabasa aba anaima, iyo no sunza banigavega, sabwani mabasa aba anaima, mabasa ndwe ni vege na nisunzio. Na zipadi zote ano tiana, ninga, zitu mwono mabasa mfanye lila, iyo ninga imokosa, epadi ya egumi, epadi ya echira pivarva anaima, na epadi ochoko chila mabasa aba adabuno, nona, enofanye lila wila, mwana di mwana, mundi mwana atu etene, aiweke mabasa abana ima wila nikale banganone na mo malabo otene.

0: jijibwe jiozive chozive cha evruane le iyo veneva. Enko sa wila iyo netene nikale banegacheta sabwani ofia muzizi wocheta. Mbaito kambe nini wege mabasa haba anaima wila nikale baneganone la mo mwari mwazitu mwone mabasa mfanye la iyo ninga ayo mokosa. Kaezi tumwone mabasa mfanye la iyo ninga ayo mokosa bai. Na zipadi zote ano tiana ninga ayo padi ya egumi eni sunzia zirebo zote ano tiana zimpadu wa maningo ni mwe Wila nigae wopa vogo vogo vi nitamage lo hospitali. Wila madotori anombeze iaone eredagani ena iyo. Aniva ekini inu zimfanye la wila iyo ni mwe. Ivina nifarieze wila nivulumu evu wagu vini. Vina na epa diji yozive chozive cha mabasa haba adabuno. Epa diya echira pivara vana ima. Munsunze la moyo magano ote ano tiana amfanye la wila mio na weyo nifarieze wila nikale. Aima obe azombo ya mangwana amfuno edia elabu edia Mosambiki. Vina ena epadi ya uchoko chela wa makani. Umpu muntaku nila moio mamuselu muselu onloga iyo maru mamabasa haba aima. Muselu onfuna iyo uchoko chela dabuno obubu. Zokasa ngezela za matanga ya labo na aima laboneu. Nona enofanye la wila iyo ni vire deretu labo eti ne iyo labo na aima. Nigaeka anezi lobo zimfanye le la wila nizo oshkola. Enofanye la wila iyo ntukule elobo engini ni vijile na iyo nizwe na oshkola. Nivire labo enti le ne iyo labo na anaima na aima kwe un. Kaya wila miyo kadina oja, kadinagu ojishwa, kadindo oshkola. Kaya mwene mu. Labo na aima labone un. Siku ni mfanye la wila iyo na aima notene nikale no aga lalene. Kae labo na anaima bai okala no aga lalene. Malabo etene nufanye la wila ama mbaleo akose mikale lozi mfanye la wila iyo na aima nikale malabo etene o aga lalene. Labo na anaima tisiku ni mfuna iyo okala o aga lalene. Kuloga wila siku ntile tisiku nifuna iyo vega, nifuna iyo sunza, nifuna iyo kala na aima kwe oshkoda. Banigako sesire zozive zozive cha, banigacheta okana, onva ya mukwa oina. Kala mukwa okana, onulo vajile ina weyo.
1: Bani nati takunela vadidi muselubu adabuno, kame nito ipadiji ya zitu mwona mabasa mfanyi la mwana okosa.

0: mkwaga murudani mwaono na ozuzuma wa amambale wakasenye zaga esi lezi mfanya ilawila aima kwe aje na iyo labo na unde junyu
1: kibarbarene dinona akala mambale avi kasanyeza ana kasanyeza ana wa parawila siku jiyana imaikale siku yovega yoziva parawene vinado lokoro zaka yo onyonya sabaya kanjida vina inokala ovina unde junyu
0: kibarbarene
1: sabonde junyu kayo siku yo wabalabai vilo bozishwa vina siku infanyi la iyo ninga ima ovega natima siku yovega nivayaga magano vina nivayewa gazelu na ama mbaliwe vina ipadioja kalamiyo kadina nyafaka kadina shpargete yo kadina zilobo epilejo kode lavadidi vizive luwa yo akaladikana murada gana chatina gawa majembe na todwe za gamiyo podi barizuana usabwani podu kala mutu vina ufunoja muvangono file vidile na miyo banikosa troka
0: bani vira labone unao wagala leni sabwani labona aima ni mfanyele lawila iyo na aima notene nikale uwagala leni.

jibu eji ozive chozive cha banamare mabasa aba anaima kambe niye padiji ya choko chela wa makani enfuna iyo iwa zile bozi nkasa nyezi wa oshkola wa gogoni wila aima etene akale obe ajede retu obe nivire nidiretu labo entine un labo na anaima

Ai puri wavo mavura noa mbudu wa mabasa ni ampira mpaduchu wa mashkola ni province jini ya Zambezi ya vachuwabo makamaka abamfunu dho zindie la sakayo makumararu na imudha endo kosu wa mpira onyambani mwa mpira ninga dho tamaga mtu mwa atletismu ginástica na mpires le da mawani na shadresh mpiro bo tamaga ningatagia densi francisco avachuabo oitamaga elapi ya metru machiki mararu mididini kumi na moda na njidiga kumi muyanayo tamagile di taiba anwar Womaganja da Costa, midini kumina mili, oitamaga kalagamburu wo wili. Mwabale, amvura nila mpiro obu oponya zilobodo olemela, mtengu oponya magolo mundo olemela. Ali mavurano ni mpo mtengu aisakulu amfuno zindi la province jino ya Zambezi ya mwa alobwana di Edmilson Joran odu wakwati yo milanje odu oponyi le nigoro mundo ni fiedhi le meturu matana mararu na maka mkwenye ya matana mili maku matana mili Mwenye na uponyile ni gulo mundo ni lupile mtengu di sadira. Orudo pebani. Uponyile jilupa meturu matana ni motha na njidiga na maku matana manai. Mwari mwa mpira wota maga. Apurevo anawatamaga endi akwati motha. Yo loge owe endi bomulumbu. Rui Antonio na Angela Marcos

0: Tikana mo lupa ni mga horoma, buat tart.
1: Bak.
0: Dino ka na ni mo lupi?
1: Sa
0: sokeri do kambe ni. Oko waninyo peno mzuge ono nyeda ono rubwa wene peno o bene.
1: Nada. Ijobe ono nyeda bangono bangono ma ijeno wana paso rulo lo kala temperatura.
0: Ah.
1: Wene jere mambe sila.
0: Aha. La unos ka sabu duko tadamu kamna wampela.
1: Nada. La unos ka sabu tira. So mangwa na pangwa nuzo arla na ime bangono.
0: Aha. Bye. Maliji lumato tanu.
1: Maliji lumato tanu na tisi.
0: Ah.
1: Managa mulo naga tarsi, managa samia, managa katija, managa mira. Kama ni nani ziwa tini?
0: Akile. Bye. No tamana sokeri dumkani oko chugua tima mvurona kama basi.

0: Baito, ni malovrua na albajibo, dika na zindiole ya mchitro, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Jinloga nani muli murda gani?
1: Muloga nani juwao, okune odere.
0: So juwao, odere, da, voku wa kwadratu ne?
1: Okune odere, tepele, munyo, oku radio.
0: Wa radio, ni vina kwadratu. So juwao, malijinu mato tanda ndoa ni wani?
1: Malijinu oroma, para unyo vina vina mkumboni. Yana bili para mukwa gavina to Luis Mangashaya. Waneraru Angel Lukaji wanenai Jackie Boy. Na akwaga etene adizu ni mio.
0: Bai, no tamala mukano yo chugwa tima mvrona kama basaba.
1: O berikala nile panyi bovina.
0: Maleje elo na jibo kadimvana mtsakule gevomoda. Apa dhaini nga mtsakule maleje elo jibo kinare.
1: Okay.
0: Bai. Ciao.
1: Obrigado, mano.
0: Ciao, ciao.

Wali wiba wa Shabani na pasa belua se uspasus. Obe, talo dhao. Nona, mpuno mkamlingini ya radio Msambiki, mudhithi uvano boza na mipaganyo, dhamani na mumbro na maganyo. Mutumbi ni mwe mpaganyo mfanyuma na iyo mpuno, bubu nale ya wila. Kaena nela ni mudhithi enyo, mwengesela ga nivuru. Nivurunti ninguli wampuno mkamlinga ni aradhi Msambiki ni na msoro ya ndale waine. Nti nivuru ni ntagi ya esilidho teni dinapa duela anamawani. Labo labo obe esile dhasumuliluwe cha wale na ana wale ya uga kusaya ngana enopaduela ya ngana. Labo ntu ya nile gani najipadua. Una nivurunti ninguli wa machikimeli. Kagulani ya wila mwafasa mwengesele mwengedhe na mvali yedhe thote ya natiana dhe wanyu. Nona nina njanga la loke nipatupatune na wine ngesele nga mpaganyo. Imbudu wa mwini wanu mradi Msambiki. Anlele idhuwa babali ote na aliga na malabaharadi Msambiki. Okuma untu wanindimua. Weni walo maputu. Mpaka mai misoro provinciali ni otene. Kuloga oromana sika jiposa hapa vanya. Labo na oromana mweri wa junyu. Mpaka malabu makumararo wa mweri wa kakene. Anromotidu wa mabasa nchimeru wa provadivida. Aba. Anko siwa ya baba linele aliga na malaba ampare sita radi Msambiki. Agadhaga mukambulinya ni mfu na anudho uko saporova divide yo. Atukule bili yeti ya identidad. Ntengu arama apidie bili yeti eji. Adhena nipatupatuna nche no pidiana. Na atitimie njanga lanti. Avuganye na nuwiti. Akala akana aima ayumo 15 tarudho baliwa mpaka 11. Ansuza mwalo nuwisi da varvari. Tengu dhinchimaru wa shkola sekundaria. Akala vina akana aima ena anajwaka 12 mpaka 15. Ali mumpala ni mama suzo mandimua. Tengu ma universidadi. Enofanyi ila kumbiri majanga ranlagi ya wila bayana masuza. Ampala desi. Agadhaga athena. Baito. Anamuthi. Mpaka nyo dhana iyo mpuno. Sise ne vivile na iyo mwani mwenyo. Akalanu akela mpaka nyo dhina. Ninatutia mikombo. Nele wenge sela. Nga kana dhina ni sokora na jibo

Onga mvunza tiwato nsene ndifea chirengi na funambo fuma mbani. Akali pianga inini nyansoro, tae ndito mendini kufuma. Nsiku zingasi wa ya vwaloa, ya nzukulu aloa, ya ngana aloa. Wa panamala nsuma na nkabe jia za ukira tuma munankulu jita kuka, kubiri jita kuziponya. Wa tamangirangi na kufuma tene pa mafumu mwe. Tani gashu gashu bina kukuwaza ni bina kukuwaza ni bina kupasani basa ipi mangwana ndi woyo woyo woyo pakisa. Pa ubali ndi poko poko poko poko ando likuposhola na kule mabushu alikumenywa di wa wanipira wanga wanipira wanga wanipira wanga wanipira wanga tangwa kinchanji mafumu mwe chitani pangono pangono. Nafika nsizi pa mukalamuna pa mukalambo ando kusimbwa pakati pakisa pakati pa ubali mbwenye mkapita mangira. Pina kumala ni nzero, pina mala mikanzu, pina mala mikanzu, tulonge, ipi pina pasa lichosu kakamwe kuli anyakubala, kuli mbumba, kuli onseni yali, anagumanika kusukwala kakamwe. Terekwenda na nzizi kumi na pindi makumata, makumanai na mpindi zitatu, 22 horas e 43 minutos, mbili kinangati maradu Musambiki, 87-91-12-65-7, imu na kumanika nzindo unu akilimani, muna kumanika lua na murumbala, milanji, mukuba, guruwe, nyasunji, shindi, mwatane kumenya ntokozi mafumu, kutipasa manya nzimu itai, kuchipiso na mbuya Rauli Manyowa, na mbili kina kumarindu, provinsa Sofala, zenda zangizene zimafumu mwe.